0: kamatin ng umre din sa jijit na rarandar. Ul ma dal kundurin marike. Ara hindi ang ulo may oyo oyo ra. Ara kukurot doon rin yung mala. Jijit na marka perwala.
1: NAIDOC Week, celebrating 50 years of Deadly.